0: Oci koang yo kono. Di ate batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangkul enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cai tuang makawan jaden kono. Sei lia kabuji ang joden. Salapir sakat tiduran ang joden.

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau ang maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah pakar.
0: Iya.
3: Betul.
4: Sora.

Atau sombong mana dia? Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udanta pulang ya.